Ema no sao, wema ta jimi ton lady. Mene do gesi wema, wema emina zana hosu kwele, wema home sin wema le. Po wema eko in ta jinu mi le bikpo o. Mi renye do fi de jide u ta la o. Nwe me we sin mana biyo a e. E to wadi, bonu sin wak ba me o. Fi e nan bek kan li le, bo, koklo, po imbu le, po dobo. E nan yin fi bo yi jikpe de yo. Mi tenk pon bo ko bada yi, chobo nou adan ni wak bo mi. Nou e ka yin taji nou mi le, a tinke, nou dudu. Po do zogben holan kuran si nou e minon zan le, po mi tenk pon. Bo bedo fi jide de u dokpo. Fi e a ima jayi de abo e mondo singe, yon akba men de flafo le. Zogben holan kuran e do fine e mi wen kana. Bo nou, kuran ni ma adu men uli wak. Eye bi yodo mina sedo, bona yi fi e sing ba mende le yo. Toji roun, zo roun, alo nwe e na che ton lo to min, to men fi le e kede we mina zan. Eye mina bi yo toji roun me, alo nou debwe ron kongon toji e me yo. A ou e non doda ouji, ben nan bo je to me yo e non fonto e lo ron jile de sovetaje. Min do nan do dan dan. E maka dak ban roun e do toji nan bon e nize jele wo. Bo sen e roun kunto alo to. Nou kon le ka do e, e wa nou kwe do. E ino ji jagu do o, ji si, alo to si sa sin si. E si e gba me e ko biyo me flafo e. E man nou, a do ji di do me vo. To si sa sin si, alo do to sin si. E si e gba me e ko biyo me e. E do nan nou e flafo, e do dandan me lobo e. E nan da do ji be da wang ban. E mi do kode sa nan biyo we o. Mi kon do le e. Alo gan, alo se, e ro ho ta e chere chere, chobo biyo ho me. Ho e lo le o, mi ka do nou kwek pa nou mi ton le. Ta la o, me e do ye do do, alo ye ro zoga le e. Fi e ko yin sin do, bo le do kwe lek po gle lek po e. E de de bi bonu sin a sak bon me ganji. Mi ka tenk pon, bonu. A kwek pede, we ma taji mi ton le, zogben tachi, fofi, po donu me kpe ou le kpo, ba vi bon bon wene ipi lwe do kpo, ni nan golo de men a gafi de nou mi. E isi an wak ba mi, bo yi ji kaka bonu mi mon vla foda yi jay kusot de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yan yan debu o, mi nan un. Bo gosi ha eneme, bo yi, kwe do e do te, bo na yi jono mi ton le, alo fi e tonu kun le so do te do ha mi ton me, ba yi fi de ji de uwe. Po nou yan yan isi ngba meno don ale ekpo o, walo do kpo do kpo inu taji, azo kwe abepe se do to vito si le bidawe do. Minino a cheji, bo kazan nou nye to sin walo, bo nou sen e do, ben ya yi jay na tin ton le e, mi wanu kwe do. Bado chi an lo mi de su, po me mo mek bo mi ton le bi kpo ji. Do kpo, bon, po yin do nou konu nou badabada. Novi novi yini no, po do walo dagbe zizan kpo blame yo. Mi reyo mi nan de kan kpo nou nou yanya. Bo nan yan kero gbe, be to le ton ji. E yi edo dandan men bo mi nan mo me de, alo mi do kudo a logo ton hun, mi kuku a lo kan. 118, do la kpo mi nan na chobo nan yolo a. Mwen lò, a zò kwe bè den tò tò, e nò jè hùn dò a lò chì yon tò wì tò si jì, e yò lò dò a bè pè sè.